Na utazi izuba ryaka na gitangaza nk'ihaka nyirabugenge n'ubugenge bwayo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo ariko mu isi yakure imizi miremire n'abantu b'ibirahure imiterere isanzure irenze ubwenge kure atutarudi inyuma atutarudi inyuma atutarudi inyuma na utazi izuba ryaka na gitangaza nk'ihaka n'abantu b'ibirahure imiterere isanzure irenze ubwenge kure atutarudi inyuma